tene lhamu namthar tonghwe gabliya ngal ya chepse nalo ki minna kherkan ke namthar ki dunthi tongtha tene u jingup chesimphe gabliya mimangphe ramgor cheti tonghu gdo teda bu jenun ki nambajen ki jithu yangnam thupur yethi nethiphe namthar ki yangju thi soor jekhu bta jazi ki nethi nambaje gbe ma che jadu sibda ki tuba ma se tenang ki nyokse chesu ki chade ya gyuze phe chebu nge wa dar ki jamgyo yin he chegu gu do ta lamyo chapke ta ta nga bu nge li ya de gu bu ti nga li ya yu gu chi dong ta ni do ki dong ta per to ta dong sib ta tene ken di ta tur ti che ti sib ta tep chen ta tip chu tip chen sib so lak be nu su ta Buki, Jusu Telia, Kang Jutha, Chichu, Tachu, Sukchen Jusso, Sisu, Yichu Kudu.

0: tapor konkere konkere tamanga longko tongre da
1: ajo kare ton kare ton
2: ta che mo che mo ta re mo ne mong ni shada twa te ji ge zen ro re
3: ta chu nin chi la ga ji dong sa te nga su si di ma ji o
0: oye oye ta ji sa go dong ha lu ye
4: chung ra thong wa da long kon yo po dong wa yeri nga so ma ja ba ji si che ka lo wi da sha jwe ni la xue jin cha jin teng yi ri ji ta mi chung ra po kong da ji ta mi long tha dang ba di ji ta mi tian xi long ko dong ge dian jia la ye za ma xi che yue che ji ta ma la jiang yi

rezang tublan ji deng lemtsin ji de la yin kam der nga chi chen nam la glor zong ji lang ni tong lo la shi wo cherang pha mi no ro yin shi pa de gur chi pa dang chap ji che che kar kali de tang tang sa lam chu yong yi da ki mon den nyang ni sa

Namlung zongge pai de lobi lobja simu wi nyer wi ergni nyan jur kili tangpo de ja. Lihto lanwar gyawar na tsukcha. Samtura da chep singu si par nza shu ba nyongwa tang. Ngagto katur. Ngil arig kawa sukji amnatun cha ji yo. Gabri gur tongchak kahi ji ngagto se da kongi shtagda langkur tang ni psili ja chak kahi sar jo de. Ligu zunlin si gi ji yo. Ganga si hi ji lu anyi rang. Kongi sikbi ngi tsangma turni. Tsamu nye makirung harjin hongkaka nhe chati siamda xiezi tsua tang. Namchang jetashi ni amtsiga damdi, hka nga li jotabsi yu. Nyangri xinbi nyerchung si tar xiazglan riun chanwu tunxing. Gongsi lima ang tomi ma kaxi ni, daxi ma jishigwar mangda songwi nang. Lobja ximu wa dintang, shichukji abzu na abzi yu bar. Loo tara la sha ko na gurum bim din lak zamhto giji yu. Kili na leishik tang tambur njewa tang. Leishik ting a mongcu shihi yin shibi wabshak bi rga sha li. Tsena ma jie ji hongkak ka nhe chati. Ngagto riri zin alang di mbambung shibi jamdi ngu yu. Tsena ma jie ji dewi donhang shimbu shi sa na. Da tong lobja tun mi bam. Yang na lobja ni tun ma tak ga zun na detak yin shing. Kongi gongsi di zizi zhongqir rinbi zhuni nang zhung dinzhi dang. Namlung zhung rinbi lobja ximu wi nihtu ngi zhung dinzhi rinni. Lu dara lobja yomi ji loma dang. Lu ndangi lobtun loma ngi zhung la di di. Nginhum zingu dang nian tong balin suk ji zani jitri si ji yu. Menghi war, gongsi rinbi jiam na, yiddi lobja ximu wa zhibshi lakzam la leishik dang ngi zhung gurkab zhambar. Mē nī hī zām lī kā tāmbū rāk bātāng, lā lā gōng sī lī gu gāng zīn bātāng, lā lī rāng nī jī lī tū xī dī lī dūn kāng zīg yū. Cē nā mā jē jī, gōng cī rāng nī jī rōn tāng lā dī nī yōng bāb sūk bā tōng gāb, ngā rāng nī lā yōng bāb xiong ā lī jīng gā cūr xī wān dī jī xī.

ngariki mangshe dike nyamba tsamgi saji dike ki kechu du rungshindu shenyengi sarchi. Di ngariki mangshe resi malamnele ji rungshindu ngari yili ya kowe nawadhanda ji yungudu. Shamli ya mangshe agu chamba shiba di kudishu. Shamli ya nganam tsue shema yuko tsumla ki dana we lushe agu chamba shiba di sangatheto.

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo gupe chichuyi, mu chi yishunzi lembar chi.
0: Mi chiki, zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne zhuwani, ngemji dende, yangcen shiki.
0: Sochu kang shiki, yuki minan, gyongwar chi.
1: 미리카기

ngariki mangshe dike nyamba tsamgi saji dike ki kyechu du rungshindu shenyengi sarchi. Di ngariki mangshe resi malamnele ji rungshindu ngari yili ya kowe nawadanda si yungudu. Shamli ya mangshe ogu chamba shiba di kudishu. Shamli ya nganam tsue shema yuko tsumla ki dana we lu she ogu chamba shiba di sangatetu.

0: Mimi da jiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu jiki, nganzu lakbar chukiji.
0: Chuchudi jiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo gupe chijuyi, muchi hizu lembar chi.
0: Mi jiki zhuyang si, gyangzhu che cho.
1: Nyamzho rinu zhuwan ni, ngenji dende, yangzhen siki.
0: Suchu kang siki, yuki minan, gyongwar chi.
1: Mirika ki tunji yage dang tumung gubi ni

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Renza shang tsebi yasang ngang rupalan di, tenang le tsendi nang a Xi Jinping gup yasil kiong na korlong wasi gu nung gu hui tup gu pula nipa gu nang gu zumbi gu. Yangchul jia nyung tup lapu chi tarpal tang ni, tarti yangchul lam ta yagpar jo gu se gu nung di nang tung gu kha nipa nda dukun na kwa rige di yin. Zumbi dana Xi Jinping gu marmag yangchul la dika tom ni, lu ngu jia cha kor tensu shabi cho chun tuk nang bi songshil jib cha khi shi yin. Jiangchul je nyangto la po che tarpal tang ni tarti jiangchul je lam ta yapor chul gu na nge par ta mamang nyangi se jig de shawa kangdub tham chul mamang che ton de yin ba tang shawa kangdub mamang la jap tin chul je jin chung si de mamang je ngali gar chul den bi chwa ru ta pi che de lor tup chen bi me tup chul gu jiangchul la je kha thopa de ngan chu lor gu chi tun mamang mang chu la lo tu tang to khu kham la nga yo bi tho ta war sam ta mamang la yel tun tang Semba tel te mamang la jatna shi te ja chi mamang ja hartun rang jin tang rang gil rang jin tang sa tun rang jin ke lung kang tab shi na jin ni mer ja sem chi ka top khu chen bu chi dil che thapa re mar ma jang chu chu lor ji te ptern na mag mang war ji nya cha ta bi ze tung sa pu jul bi lor ji te ptern yin wa ma la mar ma sam ma khun na shang chen ro chen zong sha ri zong zu li sung shi che shi ye chem de ni chang ya ni de ba tang ro ker khung che rang ni je pho ku chi pa ti she ka ti ni di sung na ji ba de le Dīsūng kūngi gōngchān tāng nā gāngdā shī yōpā rībsi nā. Gōngchān tāng nā rāng lā pōkab chīli mē jīng shē kā tī nī māsar lā nāng kāntī rī jī sēr jī yōl. Māmāng tāng chidhī nyām nōng tāng tājī nā chīng dī chā sūn nyām tūg jī shē tāpā tī nā. Trungu gōngchān tāng tāng mārmāg jāng chū lā jē kā tūp tāpī tāpī kā tāg rī lā. Ngān sī kāngil tāng nyān kā tā tāg sēl tāpī tāpī kā tāg jīng rī lā. Trungu gōngchān tāng yār jī gōngpil shōngwā tāng trungu chē chū dēn bī chā tsūg rāng lī bī sā mā chē pīrn dēn chū lā shē tāpī rī jīm sīn nā. Māmāng lā jāp tāng chū bī jīn jī rī lā. Trungu gongchan tang la mamang jia zikir toba tang Trungu chechu dianbi ya chatsu rangli la mamang jia yabchur tobi ya jimtsin yang na mamang la bdeshtir jimbi jianjiri la. Jiangchu da sarpi lam ta tang yung ji semla dianbun zin gui pa na si che ta yinba tang sala jabtan chul gui bi netun te na sal tang shik tang sal ngang shik ngoro nyamshib she tup tikpu shik yinba tiri la. Ngansi tota warsam ta mamang jia langshu di zawi chapsil langshu lan zinba tang mamang jia kepan lana me bi guni zib jig di Mamang la dhirti trambi shajig di jinchil mepar guni kunta pil gui. Ngan si mamang yung la thindil tang nhechil si di rangnyi jih kachil ngayasul tang bichun thumil ar tenni. Ma thalda mungchong gansong tang lakchui si di yirjui tang gongpil jih trambi nil. Hali mungshin, hali tangnim jih thukni. Mamang yung la pambi sui setab gui pa tang. Mamang yung thilmung thuk shingjir yungvi shukse guntup tenbi yin dhanchul si gui. Chana ti chotogu yinla nabdayang yin shepi nilaginda ngansui ngiparta yila timbrungi ni ti namyang jilmaru. Masarna nam tang saja tabu yin. Mamang jepa tang mamang tang kate zi. Ngansui chengu mepi zangwa tang zawa mepi juankang tabur jirni. Shawa kanga yin lamlan dhu masil. Ngansui tangga

Demkilane miriki keju sam tembe luje karmne ki chojan kele kyayu jebatine lengge soya pyuri mimagi tagrin yugi gundun chora jangbe semso khuyin lemi ki zesimdi ngamgam shushu ki ngomra che dine lengge ne shema leting ding la ne da nang we luje simi ki pomo choma jebati sene kri

Shemabasan la kongi lemi ki gyurgu tan kesang tuye dayan la tenpe chinzor ki sampa saman tenpe lushi kangchong zebra chinggen ki shabshi shibati. Pyonchong ki sinchora riksum so te cheche tan leki pyonggen ki gyu so la nyenpe nga tan zebe cikla tenne duil pyu yube anam tsui kyang lungting ki lerim di gyu chepa chen so ya gajin chi shi shukun.

0: སློབ གྲྭ ཅུ རིན ས གོ རེ ལ ཅུང ཨོ ཐིང རེ ཆེ གོ བེ དག དག གག ཚེ ཆེ བེ ཅི ལེ སོམ ཅུ ཡིན ང སློབ ཉེར ཚོ ཡོ ནི ཐིང རེ ཁིམ ནེ ཆེ ལོ དུ ཁེར ཡོང བེ མ མེ ལོ དོ ཁེ ཆེ དང ས གོ རེ ཅུ ཅུ གོ ང ཡི ཐིང སི སམ ཡུ ལེ དེ པར ང ར ལག ཚེ པོ ལ གེ གོ དམ ནེ གང པར མེ ཅུན སུ བེ ཅུ ཅུ ཆེ ཁ བར ཡུ སློབ གང དུ ཡུ དུ ཡང སློབ ཅུ ཡི ཡོར གོ ཡིན Payu tu ma me lo do ki chi lin ba zhu de che wan ni me ma gui xi shi. Ge de du ba la chun bu na zi wang ki ni ji tuo lu yu bie. A ma la ji bu ji di di ki cuo yi gen chang ma chak du tu ku ru gui qiong. Nam tip xin chang er che wa qia ba ba bie ni xi. Kong ki qia lu la ma zhen ba qi tu yi ni gang tang la lu cha ru. Ji qie ne lin du lin zi ki qiong gu xian ki qia mu qi yu du yu de. Lop zhi nang ngan le ngui mi ki nui shu dier si nyan pa yin di. Kong ki lop zhi ye gu tan ta mi zhin wei sa gan chung si ki ku kyo jik du. Ti jia ke li ti di mi xian le ngara ge dong ru xu. Ning gung lop zhi chui ji ngara yok bu ye gu ne tuan pa yin. Dong le chi zub ki keng bie kong cong gang ti gu zham ki gu bde rinpo si ki to du xu xi. Sur du rang da ki cien jik rin gu ngin cien bui tak xin yam ju dangi yu bie ma me lu do ki che de xia du. Nga ra am la ki chi su jor gup. Kong ki nga ra la ge zi ci ga xie xie ji. Sub sub si si ki go ni am zha le tang bur tun bi ri ma bu xie du yong jing. Dib zi ri ri xin xie car tu. Ti nang tu gu su ri jik tang gu su ni ri qi di che jik bu ru jik yu jing. Kyun dong gu ru jung ni dak da du bu ti. Kong ki chang ge zui me du yim ni nga la zhe nang chung. Nghe an u tsu yi gul ni kong la pa zhe di, po wei ju wei to ca wu xi qiu ni qi luo nang yu du cui ju mu. Kong ki xie xie zao wa ni ma nang war. Nga tan da se zam yi, kim la jor ni gong se ma sa wei par qiu wa du. Jie yang ni yar tu ju chu. Nga ra yang tap se di, ji dik di ki ma mui lo do ki qi tang, ngu ti tsu lang ni lop zhe chuo su yu pi. Kong gup di ti to gui zam ya ma nang war shuk di. Nghe kip su lop zhe jie gu ne ma ye par tu jen ki jie mu zi. Ti jie su xie zang wei sa gang ki jinda a jia ti nga ra le ne cu ngo ma jue chung di. A ma la ki gu su rung nye zhe du la bu po po to tung ji ngui lang ma yu ci nga la zhe na tu. Ti wei sim la na su tung gui bu xing ni. Kong ki nga ji par sum tu gup di rin bu ti to gui yu ma nang war shuk dun ti ni. Kong nghe sa ra ma pie kong. Ri ding tu ba la ji men tu er pip go gang bu qiu bei kong bu bu du gang bu ting xin yue bu tie shi gang bu ji le mei yun yu ru kong ki kan zhe nang di dem zhe tan zhe da shuo la wei ji li sum ju yi ji lam ti pan zhe cong wo nang mi sem yu le de song ni san ba ri ri le qi wei yong qin ji qiang zi tie kuan de tang pu zhu ge le wang ki jia zuo le ter de qi ba wei zhe dan dian bei dun nam ki qiu su zhen ba ji ji ri gu yu ci ni Kong ki yun yu nang tuyun ti yin bar nyam. Seng nam so, kong tu lingye le nyen chun shu bani huang dan ne zan pa tang. Dawa ci rin la ne piu yu du yur we, le wang ki chi xin xie bie luk zom ti du yu ti yin. Seng nam so, ti rin ki zom ri ga zi le zin shu zang da xie ge yin. Lingye le ngan zu le zin sen pa tu qi.
1: Nian bu yun ting nang yu. Zha du APP yun ting nang ne zhong yang long chi nian chi ji jiu le kong ji. Nian chi tang long chi li zhen li che ka le kirang ki kang sen du ti yu tu kong zhong la sen chong tang. Ta dong ye yong ji long chi chi lam ka ki sun yu tang jie ling ring ne ru yang ru zi suo ji li zhen zhe zhe mang wo kirang ne ji tu da sen chong. A jiang jiang APP ti nang ngan zu zhong yang long chi nian chi ji jiu le kong ji pe ge li zhen ya sen chong. Kesi yun ting yu nian an zu pyo ge le zhen sen du ne, ngui le ya kirang ki lak do ka ba ram, lang kor, long le, ring lu do qie so, keng rung to yun ting APP pe li nang gui bu tang. Yun ting xie bei ge yi ki ta zin ni, yun ni jin ba yi yun ti tang, ting ni nian bei ting ti yin. Yun ting APP pe li nang chu ji, ti xie ngui nang ge yi to ne, zang yu guang bo xie chi ne cui xin nang de ji. Nian bu yun ting nang yu, an zu yun ting nang jie yong.

0: 지기 메도 뛰기 다와 꾸이기 카와 야기 방죠
1: 대달에 양념 가오니 내디네 토르웨 시리 긍첩 생마리
2: 생계 접근지 공감사 군인의 뒤도도 중앙농촌이 진시접례공 벽계의 지름도 고적규배 희를 강접 승매를 대세마라 그것이 주인 팅디를 대는 응원한 고조도 소중 견고 달배다 서울로이 풍균 뚜에게 구배 민동로 지지제 벼르제 중국바 반죽 땡다제 고르코바 희극 주인 예자라 로뉴자루를 내배 민동로 지지제 벼르제 중국바 반죽 땡다제 Pöje Sotun Lang Hidang, Tingram Zerik, Songji Ke, Pöje Zamcho Chatsang Dun Namne, Nindongi Zadu Le, Zonggu Geji, Kyunbe Sa Kora Ke, Tangri Dukara, Gorong Rungke, Kyunbe Chabra Ke, Zemdong Chemur Hyubbe, Zemdong Chenangne, Toko Chembo Chayi To Choyu. Kyunbe Zemdong Le Ngombe Pöje Nyamchur, Jilo Nindongi Zadu Le, Zonggu Geji, Kyunbe Sa Kora Ke, Tangri Dukara, Go rong rong ke, chunpe chabza ke, zhamdun go lingab, banchuk tenza chi, tharing zhamdun chebe, pheche zhamzhu chasang dwi na, go zhul hibza chebe, nulbu dwi tang zhawa, pheche rungne ke, chimu mayinbe, ngwa tsara kangli ngwa yu chi hindu. Chunxie chunggu chigab kongki, ngwa me rungne kyukya nambu tang, go zhul, sergu tang, ngun gu so, so jun ke la hi tuanze nyamze tingsab chede, sabzhu je nyamjun denghi. Yunku Pochiji, Choko Chubi, Rangin Chachang, Sonjok Chubi Masi, Sojunji, Gajali Chode, Tsuhi Biwata, Yushan Denpa, Reishan Jishu, Gensha Biri Jila, Tingrib Jin, Zichu, Nimbali, Nau Sabzu Chachang Hitang, Tuitik Mandawi, Yunku Pochiji Chachang Sumla, Loju Jin Nyamchuta, Tarsu Jin, Pecho Chimbo Denyu, Yanyang Banzhu Denta Ji, Tadung, Pochiji, Devri Tang, Tangka, Nau lukara chapshe che le, lo tang rikwa nipa che de, rang ni ke lui la kyunpe kien ku jang. Dikab rinpe ngume rinne hiu ya, ya ye ke, kebe, chapshe chupa pekir che ne, kushen sirbu chupa tang, shuri so si, so kya tang, tulip so, so jun ke, kien si che be, pe si ke, pam la nda sha be, ke shu kya tong ngon yu, me tewe mong yu. Pyrrhike genkun zirri hido tubi rewa yuji kongki chundu. Mochor ji sabchur tata zime, rimkin kardik su gyogab, sotun nambu keso tang, ngomen zini hukia la hige hibza, tingrabge treju sota ji nyamzi liku chungne, sayu ngusu chemara tolap chute, gekab chenangke tarzu lirik tang, rinne lirik ji ceto ngadu tumne, pyrrhike sotun genkun nabu satyang katoane, Shimanta Jiji Khadiksu Gyotubyu. Nini, Sojun Lakhile Ngombe Sonhyuk Sarwa, Lopchan Jengwa Banzhuk Denta Ki, Peche Sojun Jengkoche Sosikachi, Jun Shenye Yuba Siwara Tsohin, Nangchiti Kongke Simla Nasuk Chabotan Tangcha, Nyami Sintro Sipi, Jenshata Sosita, Nyamba Larso Yungwe Samlo Kongho. Kenyang, Sojun Lakhi Tadane, Penchongche, Rinne Choche Nurbu Tabi Yima Tang, Tena Pame Che Lojo Tang, Zewan Tuyube Lojo Che Shujun Shung Myo Chute Zala Tuan Rom Rangwa Sebo La Doko Yue. Tena Banzhuk Dentara Gaduk Chewe Himchuk Tsulhip Che Lam Tuy Jongko Tsuba Tang, Kongki Jayi Mangpo Lapa Tang Che, Sojun La Hi Soze Che Keba Mangpo Hiabla Tungne, Lopchon Cheba Re, Bezun Lume Che Tara Kongki Tingrabke lakhi soze chene degra lochung tang, gensen lochung, tegin, hizi, genko bakur chen dun dun dobe. Tangzara so, sojun che, pebe gensha gyarso dela che hin, gyarso gensha tatala, sojun lakze che, ningju tima ma se, tingrabke hizyo ne yube, sojun che genko la, tingrabke sonhyuk che kinko se yu. Banzhuk tenza kita tong, Tenzu Kanto Nyasa Chebe, Nau Pyoche Mambo Gersu Tumne, Yun Chira Nyewe Lahi Larso Sehin, Kongke Zamchu Yekab Chenangke Kartikso Ting Mamboro Jemdun Shibamase, Rinne Ye Ponyakitang Chave, Kongki rāni jī lōchū tāng rā sōng lā tēnē, tū rāb sārbā sō jūn lā xī lā jētō pē wā sē yu. Zōm nē, pē jē jēng kō rī nē chē bē jēng rī sāṁ. Mē ngā rā bāntū tēn tā jī, wī zāng kē jēng kō rī nē jē, yuān jē hīm chū bā tāng, nā wō jēng kō chūng kū bā sō jē lēng gēng kō tē, rī sāṁ tāng rī tā hō rā tō nē, pē jōng jē jēng kō rī nē chē bē tōng hī jī. Kōng kē ngā jē sō tō lō tāng sā chā kā tō, jēng kō rī nē jē, kō rā chī jī shē bā tāng, jā rā tō tāng, chūng kū chē bē tāng chū tāng. Jē lō nī tōng jī tāng ngā lō, zhōng yāng nōng jī nī jī shē blē kōng jē, jī sā chēn chō, lā sē yīn lā chō rā tāng. Jē lō nī tōng jī tāng ngā lō, kām sāng zhōng kū xē bē, pā rī sī yū gō rō wū zhō rō ngō zhō chōng dō. Jē lō nī tōng jī tā zhō lē, pē jē lō sā chēn chō sō kā tīk chē mō rō tēn bā rī. Gē sāng mē tō, jē chō nā yōng rī jē hīn tē bā sō chōng nām chāng jē, zō nē sō chōng xē yū, pē chōng nā yōng chūng kū bā hīn bē, bān rūk tēn tā jī. Pē chōng jē, jēng kū rīng nē lō jū tāng tē hīn ngō mē shīng nē xū kia sō tē tāng, tēng rāb jēng kū chūng kū jē rī bē yōng lā, yū rīm tēn bē lōb chōng xē bā mā sī, yū ngō lā tā xīm tāng, ngō mē shīng nē xū kia sō kāng tō nā lē, rīng nē sīm kū jē chūng kū jē tō sō, jī kō rāb tāng zhīng bā rā xū yū. Nyam yōng tā tā lē kōng kē, xē lē nū bā tāng, sār chōng jē tōng jā nyō bā pē bā mā sī, pio je jian ku rin ne chepe je le dik che mo hato yu. Yin, pio je jian ku rin ne zan ling tu piwi, kom ka mi lu ba. Ban zhuk ten ta je yun chung tang, pe zon la, na mi sam si tang jab jo to yu. Ngon she mo tsang wa la ji ku pe jian ku je chan ku zhong wa la, mong tu ten ne mi si bala, yung xia pe yuk zhu bala, u zhuk ta je si ji yu. Wan jan mo la ji cao wu, chan ku che pe jian ku, pio je lo sa chen chok tang tana ji ji ka tik su tenpa tongka sam chu la sim ki ndi wa chung ne rang la pa yu je chi tu zi ji zon ni tang rang la hong we lam pi ki tu tu be ca wu ki yu bala po pe kin yu san gu pe puan chuk ten ta la jung jur je shar ki korn chuk kap kong ki ta de para nye sam chu mong pol ya chi cha chok tang mang so ji to ku chen po top chung pio yun chung je su jun sing ne la chang pe ga hien tang Paiyu la jangpi zisam loba mebe be zunje la tenne tongta parisam tu genchi lo la tenpura meba tang jengku xe ten tang ngome zhengne xukia zesam tu che de penchong je su jun jengku tenzu kang tu xeba zam meba ra namgun zuwe nang tu nyamze tuba tang penchong je su jun jengku jenang tang zamling tu jeba tuirab sarba penchong je su jun zhengne la jetab sarba jeba che che tuan tuan bian bong chi yin yue jie tuan nian nian ji song yue ba shi

yang yang ra zhu qie xie. Ngui tuo dian xu gyun kyung qie qi dang ta gie ke tar ge dong tu pa ta. Ngui tuo dian xu ta gap ge qie qi dang ta gie ke le par jie su xie. Ngui tuo dian xu ni lu tu mao zi dong ki. Zhong kui dan bi jie ti ma ge si rin lu ki jik dian da wa ta. Dek ta ma hua jok dong qie tuen bu na wa xie xie. Ngui xie ba ni qi ru yu tu ne pie qiang ngui tam jie le zi wa ta. Dien sib ni chiru yu tu yu pie jiang wui ki nang ne zhuwa di chu ni le zir xin. Chu sib ni xim ju chi gu di xie. Ji kip shu ji xi jingping ki nian tu dian tuan. Ngui tu dian su gyun kyung chib ni yu ci tuan wui le zik di ne tuan le xim ju ta tak chu chib gyun kyung chib ta. Rikbe xiong lu ta tuan wui song di chie di lang lin ki pi ge le zub dun chi pie yang tak bie lam cho chi cho si chu song. Dian bib chie di zhu gyo gyun kyung chi he. Lang lin chu dian tuan xip xie shtang dian tuan pi ge dong he gyun kyung chi bie jie shi. Ngui tuo dian su gyun kyung chi bie meng xin ni ngui se bu xin pa ta. Tuan wui gyu lun ta kong tu chu gyu di shi. Nei gan ni dian su yin ti jiang wui pi ge ge chu ni chu xip ta kong tu chu gyu di shi. Ngui tuo dian su ni dang ki sam lu lam cho yin pie chan ni dang ki mang cho lam cho ta jik zhim jik di chi pa ta. Ngui wui lang che ding yong su ji gyu shi. Cho jin ni tuan wui dian su ni lang lin ki meng xi tuo jik din xi tuo chi pa ta. Gyu zhim din ni mang cho ki chun ni yong wa ta. Xin ni ngui gyu yong tu pa ti tu do tu mi mang ki sar tu che pie nyam nyong se bu xi tuo ta. Chok tom ngin tu che che chi. Xin ni chi ru yu ki chu ni yang tak ba ngui pie dian tuan shen xin ki ngui xin tuo tu pa chi. Chi ru yu ki chu ni tan tuan pie xe ri ki chu ta ju tu pa ti xi. Cho xin xin ni ngui tuo dian su ni lak lin ki meng xi tuo jik din gyu gyu che pie gyu rim xi yin xin. Gyu rim dian ni mang cho ki chu tu gyu ba gyu. Di xin ni, ngui gyur yong tu pa ti. Mang zo ki sam cha ri yang ta pa ta. Dian tuan shen xin ki ngui xin ti. Mang zo ki kuang tu chu zi. Xin ni, jik din gyur gui chi bie cha chu ngui mar gyur tu pa ti shi. Di xia, mang zo lam cho gyun kyung chi zi. Xin ni, ngui ti ngui to dian su chi tu. Sam lo jing zui ta, ngui to dian su ni zui zhu ngui ki ji gyur shi. Sam lo jing zui chi zi, ta su ngui to dian su ngui zi chi tu. Ngui tuo dian su qi qi, ta su sam lu jing zhu ngui zhi dong tu. Ngui tuo dian su le zhe te mi pa ta. Sam lu jing zhu la ya zhe te mi. Tu rup sa bie te blan po kum kang dun bu ki sam lu jing zhu ta ngui tuo dian su qi qi. Tuk ta bar sung tu dian tuan gyun kong ta nun zhu yu san qi pa. Gyun tuo dong pi pa ta sar du qi pi pa. Nam ya chik zi mi qi pa ta nam ya cham mi jo bu jie jie ti. Nei zu sa bar xim ju ding sab ta, nei tuan sa pa san mi jie bar tak ju qi bie lak lin chu. Nu zi qi ru dong wa ta, nu bu to ru di gu. Ngan cu dang ki ha jang yung zin qi wei ge kip qi nang ki ku ryu ki dun tu. Si gong ki gin zi ji bu chak tu ku ryu pa ta. Ke di cien zi tan tuan bie rik bie xiong lu ki sam ji ki dong di nun dian mi qi. Ngan ga ta ga ngan na cho li na bar ge ga wa ta. Mo tu dun gu gang qi gao shi. Sing ling ki, ting ti, lop zhong tu cui ji bie li cin xu ca su. Xiam le ling gen ne mo tu, qi ji li cin, xian ba nam, xian jo na shou.